you are and how great your affections are for me.

the best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santom Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: X F

Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa. Agedi kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Kusi Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assist pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assist pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: ko si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Except

0: Hair, Skin, Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Tila, itong mong aking kamay kung may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
5: Yeah!
3: Sister Pain.
4: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: XFM. Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Phantom Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Zantone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Sister
12: Doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas sa umpo yan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Shantong Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Shantong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Shantong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantong Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Shantong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Kanton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa agedi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100

0: para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit nga akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako Galisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong marami benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pals.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwa po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga pagatian, mapahuro may kabulig it paginomit sa hantong plus cup mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santo Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong kapa. Pero Santo Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil

0: Moringa Oil, mabibili sa mga butika.
1: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Senten Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga siyentipiko na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: ko si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix,
3: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badahor. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa mga tutupan ni Lilo.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: pharmacy para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-system pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-system pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo! System pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: System pain.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong
8: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
7: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo, sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galiciardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus
1: Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus
1: Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is galo na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 9 minutos, mga kataliwan, sa oras, it alas 5 sa agahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: My Renegon Luzon ve Sayas Mindanao. My Renegon Provincia Itaclan. Manuat Kalibo, good morning. Welcome na welcome na karon sa inyong pagarangkada pagpangalagad. Programang exciting. Exciting Pilipinas sa makaron kita nga adlaw Domingo petsa 14 sa buwan ito Hunyo dugong 2026. And of course gihapon na makaiba ninyo katropang Claire Diad. Good morning, happy Sunday everyone. Thank God it's Sunday. Magamigang agahon mga katropa sa mga temprano pang di karon nga nagburubangon, nagburubugtaw, naghihikot sa nakaroon yung mga banggirahan dagapugan. Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Well mga katropa, ibinin niyo ko sa tala sa isagahon. Magpatay niyo mga minsan mga pagtamyo si numero 0998-591-5186. So mga katropa, makipag-angot ka kon via texting sa numero 0998-591-5186. And of course, ito yung pagtamyaro, ito yung pag-abi-abi, ito yung pag-welcome siya mga katropa nato. Ngayon nagka-monitor tutok na siya nagroma transistor radio FM bonds. Naka-tune in na sa XFM Kalibu Megahertz 96.5. Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. So magwasin nyo karon yung mga radyo. Mag-monitor man ka mo mga katropa. Samon ka rin yung Facebook live streaming. Live na live. Raton ka rin yung pagpangalagad pag ililiba. Samon ka rin yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, live na live. Masakit talaga sa isagahon. Samon yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share. Raton ka rin yung live. Hey man, the more the merrier. Kung gay liba kita mga katropa, pwede kita mo ha nga mag-comment down kung ano mga gusto ninyo nga ipaabot sa kabugusan ni taton ka niya pagpangalagad pag-ililiba. Well mga katropa, may pwede kita mo nga magpadat inyong mga greetings ha. So man magwasa inyo karon niya mga radyo ay mag-monitor sa Facebook live streaming. I-like and follow man Ramon Kanyo official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Good morning gidaanay ya sa aton karon yung mga drivers with lovers. Nga nagaburubyahe na sa makaroon niya pang orason. Temprano pag ang nagataris-taris na niya para sa tunyo Banuat Kalibo, Probinsya Itaclan. Sa tunyo mga PUV, PUJ, tricycle drivers. Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. And of course, sa tunyo mga katropa sa may Kalibo Public Market. Hangan-hangan, masako na sa nakaroon niya mga linyada, nagapurupahaom na sa nakaroon niya mga produkto, mga baligya. Because Sunday is market day, mga katropa. Hangan-hangan karahay. Dagsa na naman ro mga manog baka una karon sa may Kalibo Public Market. So sa tanyang mga vendors, sa tanyang mga katropa out there, good morning everyone. Kutubid magabot ito tanyang pagpangalagad pag ililiba sa Isla Itboracay, Mainland Malay. So first and second district, ito tanyang probinsya Taclan. Mga kagapit ka probinsyahanan, kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga. Maya rin niya gahon, mga katropa. Sa atin yung mga katropa ng overseas, Filipino workers, ako ng OFW. Si may kamunga party at kalibutan, ano man niyang oras. Sa inyo karon yung mga lugar, good morning, good noon, good afternoon. Good evening, everyone. We download na ka mo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre mo lang man doon mga katropa. You can download it for free. Rato niya XFM Radio Mobile Application. Kay man, feels like home kung everyday. Naka-monitor sa XFM Kalibo ka man naman kabilugan XFM Network Philippines. Well, mga katropa, makaroon niya agahon, makaroon niya dalat Domingo. Good morning, gidaanay. Sa ito niya mga katropang nakatutok online. Kay katropang Jason Pasilanzonio. Kung nakaroon sa Alfonso 12, Libakawak Line. Kung nagapur pamate, good morning mga katropa. Tarapang Filiba Vicente Pamatian, good morning. Kay Leopoldo Martinez Jr., good morning. Nakaroon sa barangay Ali Putos, Noman Shock Line. Sa mga katropa natin out there, good morning, good morning, good morning, everyone. Tropang Michael Villanueva Sulina. Sa mga katropa natin nasa Laguin, Manua West, sa Maynumansha, good morning. FFP Monitoring, mga katropa. Tropang TJ, Ninaydan Luxlidad from San Francisco, California. Good morning. Tropang Dang Villanueva from Bangad, the beautiful. Good morning. Exciting Sunday, kita na kimo, katropang Dang. Good morning. Tropang Romel Vejerano Estorpe. Listening in Turks and Caicos Island. About 5:14 p.m. ngayon dito. Oy, good afternoon, katropang Romel. Tropang Arnold Altivo from Corona del City. Good morning. Thank you sa pag-monitor, ha, katropang Arnold. And I love you so much. 17 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 5 sa gaon, mga katropa. Kung mga katropa sa ito niya, pag ililiba, pag pangalagad, makaroon niya gaon, makaroon niya Domingo. Kung istoryahan nato na, standby tutok ka mo, balik na sa 50 pesos, ro, raya karanga, boat fare, mga katropa, nakaroon sa may Patabok, it Isla, it Boracay, and of course, vice versa. Diba nga, pag taas nga to it, krudo, it langis, nag 60 pesos, raya karanga pamasahe sa pamboat. So makaroon, back to 50 pesos na, pero bantayan nato na mga katropa kay man, diba nga, may mga report nga, nagsarana naman do Strait of Hormuz. Indo, aton karon nga buro bantayan. Bagong balik pa nga niro 50 pesos nga boat fare. Una karon sa may Jetty Port, Kagban Port, vice versa nga biyahe. Karana naman do pagsarado mga katropa, it's Strait of Hormuz. So ato nun mga katropa nga pagatutukan man, and of course daya man ka na mga katropa nga daya ka lang ginauisturyahan makaroon do ginakasubuan it bilog karon niya pungsod Pilipinas basketball community tanan eh maskin bukon kat into basketball no simple nga Pilipino ka malang nagakasubo sa pag-aray kang trahedya nga gindangatan it student athlete nga si Rene Baterbon niya agray karang si Divine nga sangka Nigerian national mga katropa no so kabi eh saging patigyon karang misa sa kay Rene kay Bobet una karon sa impatigyon karang mga katropa nga misa una sa may Davao ay nagabot na si Davao raya karang bangkay ni Rene eh. So nagpatigayon niya gikarat misa para sa student athlete so kabi mga katropa ging anunsyo ni Father Karel San Juan Ateneo di Davao University President nga magatausan da it full scholarship sa tanan nga igmangod ni Rene Clert Bobet Baterbon niya. So, pila na karang ang mga naaywan niya igmangod, anoom kabilog, mga katropa. No? So, full scholarship, umpisa sa basic education, hasta karon sa pag-kolehiyo. So, raya ro, may kumama na itong the least they can do. Nga mabuligan ro, inaywan ni Rene Baterbon niya. Anak karon niya bilog ng pamilya ag siyempre, raya gidaruhan doon, mabito nga eh. Nga, mapatoon man, anak karon niya, mga igmangod. So, ruana mga handom, temprano nga, natapos, na naputo, mga katropa, bangod sa trahedya nga sa Aurora, sa Kabooth Camp, naging patigay yung Ray Karanga Ateneo di Manilaw ang mga katropa university para sa nagkaroon yung mga freshmen nga mga athletes. So, ro yun no, kabihira mga katropa and abong mga nagapabot bulig para man niya, although ano man niya bulig doon, makaroon hindi ron mano eh, wait makaduga sa kasakit, kasubo nga ginaburo batsa gitaan ng bilog pamilya. Haba ko nga ni, this is the least that they can do, mga katropa. So, standby tutok man kamo kar mga katropa, aton pagidron niya, duga nga o Easter yahan. Samtang, Rayman Karanga, of course, rato man niya pagsikyar, sa aton karon niya patrol, mga nagapangunang presyohanan, unang karon sa May Kalibo Public Market, sikero nato nun with katropang Larry Boy Roldan. 22 minutos, makataliwan sa oras, at alas 5 sa gahon. Mga katropa, makaron. Good morning, idahana. Yan po nakatutok, idahana. Si katropang Lalin Florencio Nadura Islao. Good morning, katropang Joan Rapsing. Good morning, mana. And kay katropang Gems. Katropang Gemma Kiswani from Bacoor, Cavite. Good morning, katropang Gems. Good morning. Kay katropang Rosang Babaeng Palaban. Good morning. Agsadana na nakarang mga katropa bo. Mahaba-haba ro anak karon niya linyada. So hindi nato may isa-isa katropang Rosa. I mean ko, haraw mataro aton karon niya boses. Ay ginaubo-ubo kita nga mga katropa. Good morning. Thank you so much, Akrapang Arnold Altivo. And of course, mga katropa, 23 minutos, makataliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Makaroon pa matiyan na nato, naray ka nga, ging patigay yung anunsyo ni Father, naray ka mga katropa, ni Father Caril San Juan, Ateneo di Davao University President, may kaangtanan sa naray ka nga, ging paabot niya, bulig, sa bilog karon niya pamilya ni Rene Clert Bobet Butterbon niya Raya Karanga full scholarship. Mga katropa, pamatian tanay si Father Karel.
1: Unang punto. Pangalawa po, gusto ko po ring announce na bunga rin po ng aking kwentuhan kay Mama at kay Papa ngayong hapon na isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. Yung pangarap na nagdala po sa kanya sa Maynila at iwan ang kanyang pamilya rito sa Davao. Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid, anim niyang kapatid, no? Alam naman natin, kinaal ko kanina, pito po sila, anim niyang kapatid ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship.

0: Handa rin pong tumulong ibang Ateneo tulad ng Xavier University sa Cagayan de Oro. Pero sabi po ni Mama, dito na lang po sa Davao, mas malapit po sa Agusan. Kahit saan po nila gustong pumunta. Kuya, di ba? Sabi ko sa iyo, kung gusto mo another course after criminology. So pagdasal, tuloy po natin ang pagdarasal sa pamilya po ni Bobet. Parang pangarap po ni Bobet sa kanyang pamilya ay matupad. Kahit na po, sobrang lungkot po natin, wala na po siya, pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga kinamahal sa kanya. Daghang salamat po sa tanan.
1: Well, mga katropa, 25 minutos, mga taliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Ro, you know, nabatihan natin, Ro, pag-anunsyo ni Father Karel sa Raykara nga full scholarship sa bilog karon niya, tanan, ano mga igmanghod ni Bobet o kung ni Rene Baterabonya? No, sa'yo man nato mga katropa kung alin do sa bilog na subaybayan nato, Ro, mga handom kunta ni Bobet. Sambilog karon sa anang adagadagang handom is not only for himself eh, but also sa bilog na nakaranga pamilya agsa ng mga igmanghod nga gusto na nga mapatuon ag do you know sa Ateneo man magtuon and mabawra nga bulig para sa anaman niya pamilya ro full scholarship pero kung taano ay pati ro sa scholarship nga ra sa Batchundo. Siyempre, ro, boarding house o kung tiniran it mga unga, allowance, sa iba nato niya, magayo dabi ro, taga-Agusan del Sur, raya karanga pamilya Baterbon niya. So, magayo sa Davao na mga katropa. So, akabong nag-request pa gin niya, kunta pati sa, anda karon niya, boarding house, allowance, sa isabat, itry karaman niya, sakop, itry nga scholarship. Grabe no mga katropa, karo sambilog sa imo nga ma-realize sa pagtaliwan itsang katawo. Kung manoy mo ka, mayad klase tao kung abo kita ka na nga nagadumdum sa anang pagtaliwan. Although, syempre nagtaliwan yun ro tao, hindi na makita kung mano ka abo ro naga palangga ka na. Pero di ka ramo manabi makita eh, kung mano ka, paano ka katikaw ay nagakabuhi pa, no? Kung ano rin mo nga naging pagtratar sa ibang tao man. Kailan po man makita, ro, abo galiki mong gadumdum bangod sa naging mayad ka klase tao. Agama ko nga ni mga katropa, maskin ako nga not into basketball, sayud ko lang bangod sa balita, pero nagakasubugid kita sa raya karang nga natabo. Kasi si Renero Sambilog sa naga representa naga replika mga katropa man niya kung manoro mga Pinoy kung paalin ro mga Pinoy sangka Pinoy magpalangga sa nakaroon niya bilog nga pamilya sangka Pinoy nga nagahandom buko niya magparasa ng sarili but saan naman niya bilog nga pamilya nga magampuwasan ro kapubrihan di karon na buong nakarelate saray karang kay Rene. Aba ko nga ni, not only ro mga basketball player, doon nakaka-relate ka na. Ro mga may hilig sa basketball, but mga Pilipino nga, sa bilog pirmi nga dagadagang hando, may makabulig sa pamilya. So, do yun na isang bilog sa ginarepresenta ni Rene bilang Pilipino. So, makaroon, abong nagpabot bulig, no? And, buhing-buhi. Buhi nga buhi si Baterbon niya, si Rene, sa Tagipusoon, itanan. Ag padayon nato no, mga katropa, ang ginapangamuyo. Nga kung anuman ro natabugid man, kunta may mapanabat, ag matawaan ni Tustisya. Roo nga, agrobilog nga pamilya, no? Dapat may mapanabat, no, mga katropa. Kasi daywang daywa ta ka mga promising athlete do na duga not only nga they are promising athlete, sangka o nga abyan ag o nga nga punoy tandom no mga katropa. So naputugang temprano nga naputo mga katropa. Ro punong-puno itandom nga sangka o nga ay natapos sa uwa ginagauman nga trahedya. So rumanga nagapalangga kay Rene eh. Nagaobra gid pa maagi mga katropa nga matawaan sa giapot kay gayunan, matawaan sa giapot katumanan. Rumanga handom ni Rene which is mabuligan ruana karon nya mga igmangod agbilog nga pamilya na mga katropa. So may update niya ni mga katropa no CIDG. May buyot sanda nga tatlong person of interest. Well, hindi, pero dapat abi ginaklaro naton doon. Abo abi nga ging naga-comment sa social media nga haron may krimen galing natabo. Well, mga katropa, when we say syempre person of interest pa lang sandarom sa bilog sa ginatutukan. Kay man Rwanda karon yung mga pahayag posibleng makataot kahayagan sa investigasyon. Bukot-bukot ang bangon nga sandaro person of interest hay sandago no suspect mga katropa. So, do you know nagakanda kabi makarat investigasyon man ro CIDG ag NBI. Saray karang trahedya mga katropa nga natabo sa Sangka Resort sa Aurora kay bahan. Itray karang mga biktima Rwanda karon mga nga mga co-athletes, teammates and mga coaches. So, inaga Lunes, masang Domingo na or oo, no? Masang Domingo na mga katropa ro natabo nga na. Kadungan gidat 7.8 nga linog sa Davao. Grabe ba? Abo-abong nagkinatabo Lunes na Lunes last week. So masang Domingo na inaaga. But tanan gyapon ay nagakasubo. Grieving gidana mga katropa. Broken hearted gidana. Maskin bukumot at kilaga ro biktima ay dumanga biktima nga ra, dumanga promising student athletes nga ra. Kakasubo kagid. Bukonit bangod sa kamayad nanda sa basketball. But also gakasubo kita bangod niya ni Ambako. Si Renero naga-representa sa kada Pilipino nga puno itandom para sa nang sarili but also sa nang bilog nga pamilya, no? So padayon kitang nagapangamuyo man sa kapag-unan itana karon nga bilog nga pamilya especially sa mother, no? Nga na last hug ruana karon niya unga pagatod na nasa airport June 4 imagine wa pa it sang Domingo ro unga sa Manila ay or sa anak ko niya handom agdumot niya universidad niya pagaiskwelahan natapos yagi mga katropa ro anang kabuhi doon no ginasingan pag inanda nga literal kung sino ano panganiki mo nagapasadya kung sino ano panganiki ro imo nga ginapalangga mayad ro yun paro magatapos man kimo no abong what ifs kita na mga katropa pero syempre di na naton mabalik ato yung maubra makaron is magpangamuyo no mga katropa sa katawhayan ni Bobet ag ni Divine naray karang mga namatay ag kabaskog para karon sa mga bilog nga pamilya nga naaywan itraya karang daywa mga katropa. 34 minutos mga taliwan sa oras at alas 5 sa gahon. Well mga katropa standby tuto ka mong dugang mga detalye o kung dugang mga tupiko aton karon niya pagatalakayon and of course ro reported patrol aton man karon niya pagasikyaron sa aton karon niya pagpanumbalik mga katropa standby magpanumbalik kita after yung magpila ka mga reminders kindly standby. Good morning.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
4: Premium Premium D3 Food Supplement. Ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Canton Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
8: Check.
4: Regular exercise?
8: Check.
4: Visionex Plus?
8: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: X. FM. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
11: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain. Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Oras makatropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 45 minutos makataliwan sa oras it alas 5 sa agahon. Makatropa sa tunyo pagpanumbalik programa Exciting Pilipinas sa gihapon makaibanin nyo katropang Claire Tiad. Makatropa sa makaruman nga kaigayunan sa rekar nga porsyon ay ato mananay nga si Kiron. Rumangan na tipon nyo mga report itaton karon nyo patrol with katropang Larry Boy Roldan direktamente sa May Kalibo Public Market. Katropang Larry, with your report, please come in.
1: Yes, good morning katropang Gilano. Good morning makaras aton karang mga katropang pagpagamati. Yo man ni kita makaras aton karang Kalibo Public Market para sikyaron nyo man mga pangunang pamagakon ba o manami-nami kapoprendan, abong barato at abong isda makara katropang Claire. Bogit ang supply sa suga sa makarang agahon. Ano yas sa tabi ka? Asta to di sa karsada sa may bukaan na ganyan abo ta karang nagahatat daya karang nga mga isda karang na abo baligi at atrobang pero sa makaras pag sikyan na to na abo kita nga mapili na abo nga barato sa bisugo karang digagko nga bisugo katropang kilo to 40 euro per kilo agro bukawon karang katpatang baka ay 180 euro per kilo Rumarot, may una nga 140, agbi una nga 160, rumarot rin niya puti. At galunggong ba, katropang kaya, barato ka. May 140, may 160. Ag sa lamugan niya, sa lamugan, may 140 man. At deka ba nga, lamugan, may klase, may grenggo rayan, pero rare, lamugan, parang gurayan man niya, may 140 per kilo, pero bangos, may 180, may 200, at may 220 man sa bangos, ag sa salay-salay, at sila ingon ay 120 per kilo, hasasay, 200 per kilo, dorado, 160, tamban, namir tamban, namir gihaw, saing, o preto man, o sintar per kilo, tamban, abulay, namir, mga bras, agraya ka na tilapia 100 mando per kilo humoy humoy 160 ro humoy humoy agro pampano nga nga 350 agraya ka nga danggit na 250 agro mga agat nga 400 pasayan nga 350 ag may 300 man nga mau intok ag sa kasag nga nga 450 ag sa pusit ka nga 450 ag sa mamsa nga 350 ag sa tahong sa taong naton 70 euro per kilo ag sa pantagaan ay 320 per kilo ag sa sulig mata ay 200 ag salmonite ka lang at 240 ag sa damon yan nga ag sa ingon 160 ag sa yapis man niya 160 ag sa mga sugi nga 400 ag pantat ka lang at 200 ag sa sapsap ka lang nga 100 yan ay abo kita nga mapilian ka to pangger bukod sa abo ay abo barato ani ay ato karon mga tropa ay magkamatama jud ko panindan habang timprano pa ay do na ra nga magaya-gaya kay perti man kay init ani ay manami nagapaw panindan nagdugang laman no sa atong karang mga tinuan nang repeat say kara 100 agro kagong kara 100 ba nag hamtang kara nga 110 agro ang palaya nga 120 agro kalabasa kara nga 60 mento per kilo, pakbet 60 per kilo, labanos ka nga 140 per kilo, bawang 140 mento per kilo, sibuyas, sibuyas ka na ay 80 mento per kilo, et sibuyas, ubod ka si 20, at carrots nga 130, at batatas nga 120, at repolyo nga 80 per kilo, guya 130, at kamatis ka nga 60 per kilo, et re ka nga kamatis, katro pangkler, at dugang laman sa karne matet, manok 200 matagi hapon agro rekara nga nipi by 380 ag sa baka nga 400 ag sa baboy kara nga rono day 300 agro ana kara nga limpo ay 320 so sa baboy katro pangler ag ana kara nga mga kasundan ag mga siki ay may ana nga 250 agro ana kara nga likod ay siki ay 230 per kilo katro pangler. Kaya natong karang mga katropa nga magkalin sa simbahan ay para namin ka po palindahan at dahon pa. Ngani ay mag-amat-amat yung kita nga matawtaway pa eh. Pag ayag-ayag gabi ka, pagpatakar pa alas 8 alas 9 kasarangan yun do sila ka na katropang clear. Ngani ay manamig ka po palindahan. So, Ruin Anay, no? Update yung makaroon na katropang clear sa atong karang Kalibo public market. Trayman si Katropang Larry Roldan. It's XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo.
0: Well, mga katropa, 50 minutos, mga taliwans oras, at alas 5 sa agahon. Thank you so much, ito pang Larry Boy Roldan, sa mga nagpangunaman karang presyohanan o nakaroon sa may Kalibo Public Market. So, ani mga katropa, mag-uruamat na kamo di karon po panindahan sa mga magapangumpra, magapupa mga kagay. For the go na, samtang bukong pait, dugut-dutan o nakaroon sa may Kalibo Public Market. Hindi na karon, abo-abon mga katropa nga mga nagapupanindahan man yan eh. Makaroon pa nga temprano, ay mag-amat-amat na kamo sa mga kakatapos sa jogging, walking, kasi man kamo halin, sa magkaroon yung pangorason ay diretso gon or hapit na kamo sa may ato nga Kalibo Public Market. Among barato, abong preska nga mga produkto mga katropa, bangod man niya. Sunday is market day. Abo nga mga produkto nga fresh from the farm. 51 minutos, mga taliwan sa oras, ito alas 5 sa agahon. Ag mga katropa, para yun nga portion na yato't katon eat. Santon Plus Gold Coffee Mix. O kung Santon Gold Coffee Mix mga katropa, pero kape nga buko niya makmanami ro lasa kundi makabulig pa sa imo karon nga ikaayong nga wasa. Mga katropa, para Santon Gold Coffee Mix. Ay ginababas ko grato niya resistensya o white side effects. May santon, malunggay, spirulina, a garlic. Mga natural nga sangkap nga makabulig contrast nakagain niya inya bagatian. May glutathione na collagen para sa makinis ag manami nga panit. Mga katropa, para Santon Gold Coffee Mix. Ay sweetened by stevia nga ni worry no more. Sa mga katropa naton nga mahilig magkape apang, wana na ila it mapait nga kape. Iyan na kamo si Santon Gold Coffee Mix. May natural nga pang patamis. Sweetened by stevia. Mga katropa, para Santon Gold Coffee Mix. Ay ginabuligan man kita karang maging productive every day. Nga ni agahon pa gang sa inyong karoon yung pagbugtaw. Start your day with the right cup of coffee. Santon Gold Coffee Mix. Produkto it Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo mga katropa nga ma-order sa Shopee ag Lazada. Sa uman, Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka go, nagnami parugawas ag nagwapa ka pa. 53 minutos, mga taliwan sa oras, alas 5 sa agaw mga katropa. Ayaw man dahil ninyo pagpilakan haro. Rusa Shea is Santon Gold Coffee Mix kay man. Ruyon pagidro, magataw kinyo tsansa nga magdaog it. Papremyo. Of course, nagapadayon natin ron yung Senton and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, ro Senton Gold Coffee Mix ay pwede nyo matipon. Ro, nagkaroon niya 5 nga sachet. Agad niya magamit ninyo as your raffle entry. So, magawa si Senton Gold Coffee Mix. Pwede man ninyo nga matipon. Pero sangka blister o kung sangka banig it Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sangka blister o kung sangka banig man it Premium D3 Soft Gel Capsule. And of course, sangka blister o kung sangka banig man it Serbo Dietary Herbal Supplement for Men. Agsauman limang nga

niya pick up time. Pwede man kamo nga makahuhog iya mismo sa aton karon yung istasyon sa My J. Esberto Road, Barangay Tigayon, iya sa Banua 8, Kalibo. Mga katropa, baka sa taninyo ag magdaog every week i 3,000 pesos and more than 100,000 pesos in prizes para man karon sa aton yung grand draw. Mga katropa, sa uman, be healthy and get a chance to win big prizes aton karon yung Santon and XFL. Libo-libong pa-premyo. 55 minutos, mga taliman sa oras, alas 5 sa agahon. Uy, good morning, gidaanay sa ato niya mga late tuners, sa mga katropa nato niya bagong liso, sa nakaroon niya mga radyo, at bagong monitor sa ato niya Facebook live streaming. Good morning! Karabang Noyoy rin, good morning, nakaroon sa Ibahay West Route, Toda Terminal 2. Happy, happy Sunday sa mga katropa natin yung mga drivers, sweet lovers. Good morning! Nung Samuel Tiad, mayong aga, kagsabilong ng Tiad family. Dira sa Bulata, Kawayan Negros, Occidental. Karapang Randy Archaga Santisas, good morning. Karapang Marlene De Los Santos, good morning from Tabuk, Libertad, Antique. Good morning sa mga katropa natin out there from Antique. Karapang Leonilo Victoriano Buliag. Good morning, Rana, kay Mama Lorena Haley Zayer at Agnonok Island. Uy, good morning, everyone. Karapang Ramil Vigo, watching from Belgium. Good morning, good day sa mga katropa naton from Belgium. Uy, sa mga katropa naton, nagapuro pangapi sa magkaroon niyang pangorasyon. Sa mga katropa naton niya on the way na sa simbahan. Sa mga katropa naton nagapreparar niya mag-simba. And of course, sa mga katropa naton niya nag-exercise. Good morning! Unat-unaton, mga katropa, ro, dapat unaton. Pilo-piloon, ruin niyo karon niya mga tuhod. Mga butkon, ay liso-lisoon. Grabe ro, liso-lisoon. Sa mga katropa naton, nagapupa, hugas. Sa mga karon niya pang orason, sa mga katropa naton, nagabubalikutot, nagapupamukot. Siya na karon niya mga gugba, nabibangon na. Sa mga katropa naton, na, may mga paganawon. Makaroon niya Sunday, amat-amat na kamo, everyone. Sa mga katropa naton niya, nagapuro pamahaw. Ano-mano mga ginakasakuan ninyo sa mga kanyang pangorason. Good morning! Happy, happy Sunday, mga katropa. 58 minutos, mga kataliman sa oras, alas 5 sa agahon. Well, mga katropa, good morning. Gidaanay man sa mga katropa natin una sa Barangay Kabayugan, sa Banuat Malinaw, sa Bilog Beltran, Isuga, Ibardo, Lasa Family. Good morning kay Uncle Urig, sa nakaroon niya Bilog Pamilya, nagasigabong roon, nakaroon niya monitor. Sa Biga Malinaw, Beltran, Ikayan Family, good morning. Of course, sa Dangkalan Malinaw, kay Uncle Boyet and sa Habal, Habal Boys. Good morning, good morning, good morning, everyone. Ako na ka sa New Buswang, Mercedes Village, good morning. Good morning sa Bilog ng Lao, Flores, Pulmones, Ligayo, Alfaro Family, Tiad Family, good morning. Ito na karon sa Sitio of Oblinabuan Sur, Bilog ng Villanueva, Beltran Family. Happy, happy monitoring. Happy, happy Sunday, everyone! 59 minutos, makataliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Thank you so much. Thank you so much, mga katropa, sa pag-monitor, pag-tutok. Sa aton karon niya pag-pangalagad, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw, Domingo. Bantayan man ninyo, masunod gira nga programa, Bullseye Sunday Edition with katropang Arier RR Colas. Well, mga katropa, naging gaakbay, kabulig natin technical side, katropang Zipil Kit Palmon, sa Kayit Patrol, katropang Larry Boy Roldan, sa nga ganit, ato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio, sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing, sa overall supervision, ito niya ever generous, maluan mabuod niya chief executive officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tian, nga nag-aaywan kinyo tananit may dead niya gahon. Keep safe, everyone. Happy, happy Sunday, mga katropa. Yamang ron sa programang
Exciting.

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diintagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
2: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Nelfa Adok itagakalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
5: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
6: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
7: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
19: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
21: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
22: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Oras mga katropa, lasay sa 17 sa agahon na.
2: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: at garagagaon, banwa kara ikalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Ayong aga, Western Visayas. Pusat! Kamusta mga katropa raton karaga adlaw karaga Domingo? Arima karaga aton ba? Karamiton paranda karaga balikoton! Karamiton paranda una karon niya plastada! Kaga pamukod pa katropang ararit na iya karaga haboy! Malabigami karaga tiyempo! Lao sa mga katropa naton, lao makaroon karaga adlaw karaga Domingo! Masa ko sa ko man makararato doon na karoon yung mga gamangho di gusyante. Oy, tinda makaras aton karaga banwa karat kalibo. Barato. Abo karaga barato ng mga pangunahong bagakon. Kao mga katropa. Gani kagabanan sa aton doon na karoon yung mga igmangho. Timprano pa nagbugtaw. Agod makapamakagagit kinangganon sa andaman karaga. Pari magay! Antis kita mga katropa mga basyada. Itaton ka rin ang mga balita ng aton ka rin ang natipon. Lagi na tamyaw man aton roon. Aton ka rin ang mga ibang hon. Lagi na gatutok makarapid pinagi sa aton. Lagi ang Facebook Live. XFM Kalibo 96.5. Good morning! Sa mga katropa nga nag-monitor, pinagi man sa inyo karangatig sa tagsa kamang radio. Good morning! Good morning! Sa mga katropa nga nag-star sa mamungkid ka rin ang mga porsyon at putob sa mabutani taton ka rin kapag waragwag bullseye. Sunday edition magkaraba katropa itaton ka rin kapag ililiba. Doon sa gihapon na karoon nyo karoon yung mangingibahan manginangkor man katropang RR Kulas. Mangingibahan naton partner technical side katropang Cipril Kit Palmon. Na hindi man ka magbuhay, mag-secure man kita, taton ka rin dagagan, ka rin panyempo. Pinagi man, no, sa aton ka rin Diyos, ting pag-aso Metro Manila. Ano, kapi-kapi na? Ari, baka rin aton, ba, nag-init na, dayay ka rin ka tubi, oh. Kaga pa nga pinakatropang arar, no, sa magkaroon ka rin ka pang orason. Good morning! O, igop-igop ka nga. Aba, katropa. Kainyo karon yang kape nga ginasamit-samit. Ay mamarato na karon yang mga igmangod na gapang hawa na. Nasanda karon niya ugsaran na. Samta na gatutokan. Nari babagin sa ato na karon yang mga igmangod man. Para kapag ikot na sanda na karon niya panimagay. Naga panilhig, naga gaha, naga hugas it pinggan ano. Ito nro pamahaw makara kapendri mo karang pamahaw pang breakfast. Ano breakfast ngaron katropang arar ba? Iti mo ang karong itlog at dog karin norte okay na lang. Importante makasurvive makaroon ka rin agahon. Basta pag itsa mga masunod syempre. Diba si magniwang kamuha kamot kaon kaon diba ka? Good morning kay katropang Filipa Vicente Pamatian. Ma-cleaners anay kita bago magsimba. Babay ko gid eh. Salamat kay Hobby sa pagbulig sana all. May nagabulig. Aga simba na no katropang Filipa. Good morning. Ed. Good morning. Hey, Dom sa Bilyones Batilo. Good morning man. Good morning. Aga tutok sa aton karaga pagwaragwag makaroon. Kay Ariel Todo. Yun, good morning. Good morning. Pwede pa ninyo karoon yung share aton ka nagka-programa karoon mga katropa sa Bullseye. And of course, no, hindi magkakalipat nga i-follow mara aton ka nagka-official page. Or magpanaga no, itaminsahe mga katropa. Good samtang kita nagatalakay aton magkaroon ka nga pagbasahon. Oras na naman ang size 23 na no, magkaroon ka nga agahon. Well, ano raton karang mga topiko nga aton karang natipon. Pusaan! No? Pusaan! Pag-aistoryahan, makaroon karang nga agahon. Sa mga katropa. Wala akong tanay raton karang balita karang lokal. Well, sa may area at daya karang Altabaso. Pusaan! Mga katropa, may raya karang nagpatigayon ita raffle. Pinagi sa first ball. nga raga libot-libot, yung ubray ka raga pangitanan, ha? Dinakop itaton ka raga kapulisan. Sa id naton, hagos tanan yung mga sugar nga wana ita may nagakaigo ka raga dokumento. Ginakabig nga raya haya illegal or illegal activities. Sugod sa violation ita presidential decree 1602 o kon anti-illegal gambling law yes karon sa Pilipinas. No, sumabok ka ra. Alam mo, may mga dati may mga sakla pa, makarawan man. May mga rapol-rapol pa, no, mga katropa. Or iba nga ni kara, manok, no, rugi na parapol. Pagkaon, alimbawa, taya kaya. Anong numero, imo karon niya tayon? Hasta 50 bilog ka mo. No, so makaabot 50 bilog, iparapol na. Ako sinoro hitamaan niya magdaog karon mga katropa, ay kanon dato magto karaga manok, mapasusugat ang matuod. O galing gang, illegal. No? Ginasugid niya raya ay magain mga Bullseye! Well, kung aton karagang binagbinagon, pangitanan matangani kunta ra. Galing sa batas, ginabawag ang gidra na oro pagamit man ka ra. Tumaya ka, 30 pesos. Ikaw naman. Grocery, may dahit akunta. Mabawag akunta nga bulig kunta ra kay mo. Okay, sa pihak pagit karaga bahin, no, sa aton karaga dugang karaga balita, no, nga pag-istoryaan man magkaroon mga katropa, balikan ta raya karaga natabo sa daywa ka mga atleta, no, ita Ateneo mga katropa, pag-abot sa patag, no, ita raya karon niya basketball. Mga katropa, no? Pag tauan, no, ita Ateneo di Davao. Raya karon nga mga manghod, no? Ni raya karon nga ni Rini. Mga katropa. Kabadumduman na to namatay ra bangod niya ni isa drowning incident. Naiwasan dara na matay ni Divine Adeli. No, nga nag-apta nga ni erong video man. Ang kagabanan bukod kumbinsido sa rong raya karoon niya pagkamatay. Nga mana drowning incident katropang ara. Raya karoon niya natabo. Tinanggan man na may imbestigahan. No, itaton karang otoridad. Pero kung compare man abit aton karang otoridad nga drowning incident, ronggin kamatay, itraya karang adaywa ka mga atleta nga ra, mga katropa. Duna kung istoryanta, may pahayag man karo, randa man karang coach mga katropa, agro daya karon niya father, no, ita Ateneo di Davao. No, sa raya karon niya mangin sitwasyon or mga naaywan nga pamilya nga ra, itong bilog ka mga atleta nga ra, ha, mga katropa. Anyway, good morning nga kay Randy Archaga Santisa. So, kaga morning! Pag makara sa aton, karagapaga, ililiba man magkaroon. Kay Josephine Sistorias Balinsay. Yun, good morning!
1: Good morning! Kaga
0: pati watching live, una karon sa may Banga Aklan. Kay John Vincent Risyo, mga katropa natin.
1: Good morning!
0: Nakaroon sa Palali, Banga. Good morning! No, sa mga katropa, gid niya nag-tutok. O nakaroon sa Banwa Karaita, Banga. Okay. Mga katropa, sa piyak pagid karaga bahin, sa aton karaga pag-iistoryahan man, no, sa gihapon. Well, si Senator Cayetano, gumpirma rung sarili kay Pinoy. Hamas. Mga katropa, ginbatikos Ita Grupong August 21 Movement or ATOM si Senator Alan Peter Cayetano. Bagod sa pagkumpirma, ita na karanga pakikibaka sa liderato it sinado sarangin sakripisyo ni dating Senator Ninoy Aquino kontra sa diktatorya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Aga sunod ikara sa grupo nga ATOM. Garong statement ni Cayetano, sangka low habol and delusional mga katropa. So sa hagos 40 minutos Facebook kung nagtaliwan ka ng Biyernes, magawakan nga gintalakay ni Cayetano ro mga sakripisyong ginhimo it mga bayani agod mabuog rong kalayaan it Pilipinas mga oras na to na may alas 30 na magkaroon ka rin agahon mga katropa. Ay, good morning ka, Jim Magiswani. Nagatuto ko na karoon sa Bacoor, Cavite. Sa ato na karoon sa mga katropa ba? Mga migamig ka rin ang chimpo. Anyway, mga katropa, magsikyara na kita, no? Ita, daya karoon niya weather update. No, pinagi magkara, no? Sa aton ka rin ang District Pag-asa Metro Manila. District Pag-asa Metro Manila sa report. Standby.
2: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Sa Weather Update, District Pag-asa Metro Manila, go ahead.
3: Magandang umaga, ngayon ay araw ng Linggo, June 14, 2026. Mga oras ito, mayroon po tayo na mamonitor ng kumpulan ng kaulapan sa bandang west ng Visayas at Mindanao, mismo sa may Sulusi. Ito ay didulot ng low pressure area dahil wala man tayong namamonitor na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng par. Ito ay dulot ng easterlies. Itong easterlies, sa mga kalaman ay ito yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Ang easterlies ay kasalukuyan na apektuhan pa rin ang silangang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas kasama na rin ang buong Mindanao. Ang easterlies ay inaasahan po natin na magtatagal ang epekto nito sa bansa sa susunod na 3 araw. At sa ating lagay na panahon ngayong araw, mainit at malinsangan ng panahon pa rin ang inaasahan sa Luzon. Asahan din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may chance pa rin po ng mga localized thunderstorm. Itong mga thunderstorm ay magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan. Dahil sa mainit at malinsangan na panahon ngayong araw, mas dito sa Metro Manila aabot ng 33 degrees Celsius. Mas mataas naman na 37 degrees Celsius sa Tugagaraw. Dapat tayo sa Visayas at Mindanao. Mainit at malinsangan na panahon pa rin ang inaasahan sa Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may chance pa rin po ng mga localized thunderstorm. Dapat tayo sa Mindanao. Dahil sa easterlies, ang Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at may kasamang thunderstorm. Sa lalawing bahagi ng Mindanao, maganda at maliwanag ang panahon maliban sa mga localized thunderstorm. Sa araw ito, wala tayong gale warning. Isabihin ang ating mga alagin nating karagatan ay banayan hanggang sa katatamon nito. Kaya safe naman pong malaot ng ating mga kababayan sa buong kapuluan. Pero huwag kalimutang mag-ingat dahil sa mga pag-ulan o thunderstorm. Ang araw sa sikat, maya pong 5:27 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:26 ng hapon. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
2: XFM Weather Update.
1: Weather Update.
0: Thank you so much no sa aton kay Dios ning Pag-asa Metro Manila. Anyway, good morning kay Tao Kimo bo karon matindit ra di mo karang ipilido. Shout out lang una ko no sa may kinalangay Viejo no na karon sa may sitio Romblon Malinaw bao naga pinamati no from Taguig City si Tao Kimo. Pag Facebook ah, mga katropa. Okay, balikan ta mga katropa daya karang nagagapta makara no sa social media. Nga pati ta mga otoridad or kapabayaan itdaya karon nga Ateneo kinpunan ita batikos. Ha? Batikos magalhin sa aton una karon yung mga netizen. Ro ginakamatay ni Rene Clert Bater Bonya ag ni Divine Adili, no? Nga nadugaan niya ni Tugam karang kinabuhi sa ginpatigayon nga aktividad, no? Agasta na abot sa punto nga sandarahay may ginpatigayon karang team building nagparigos-ligos sa runaya karon niyo bayba kinaligar nagumos raya karang daywa ka mga atleta. Atleta ita Philippine Collegiate Sports. Kumbaga means basketball team itraya karon niya Ateneo de Manila University mga katropa. Sinatabo. Particular iya karon sa Dipakalaw Aurora. No? Nga ginaligar sanda tinangay, no? Ita mabaskog karanga bagod. Raya karanga daywa ka mga atleta.
1: Bullseye!
0: Mga katropa. Ro! Raya man nga University or Ateneo de Davao University mga katropa. Ro President particular kay Father Karel San Juan, no? Nga ro mga manghod, no? Ni Rene Bater Bonya nga ra nga namatay pagatawaan si God mga katropa, ha? Itdaya karon niya full scholarship.
1: Bullseye!
0: No, matani kontak karaga bulig problema hindi na mabalik rugin kamatay daya kara nga dayon bilog ka mga atleta nga ra mga katropa. Pamatian ta kara no si Father Karel San Juan rong president ita Ateneo de Davao University mga katropa.
4: Unang punto. Pangalawa po, gusto ko po ring announce na bunga rin po ng aking kwentuhan kay Mama at kay Papa ngayong hapon na isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. Yung pangarap na nagdala po sa kanya sa Maynila at iiwan ang kanyang pamilya rito sa Davao. Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid, anim niyang kapatid, no? Alam naman natin, kinaan ko kanina, pito po sila, anim niyang kapatid ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship.

0: Handa rin pong tumulong ibang Ateneo tulad ng Xavier University sa Cagayan de Oro. Pero sabi po ni Mama, dito na lang po sa Davao, mas malapit po sa Agusan. Kahit saan po nila gustong pumunta. Kuya, di ba? Sabi ko sa iyo, kung gusto mo another course after criminology. So pagdasal, tuloy po natin ang pagdarasal sa pamilya po ni Bobet. Parang pangarap po ni Bobet sa kanyang pamilya ay matupad. Kahit na po, sobrang lungkot po natin, wala na po siya, pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga hinamahal sa buhay. Daghang salamat po sa tanan.
1: Maka sugubo, no? Maka tropa rai karangan top. Aga haron, no? Nabatian na tondro paigman karon, no? Iro president, no? Ita daya karon niya Ateneo di Davao, no? Ni Father Karel San Juan, no? Maka tropa. Now! Sa dayo karanga natabo karanga insidente, pagkagunod ng Rene Clark Baterponya nga rag Divine Adili, dayro sambilog sa mabugat nga trahedya na no, mga katropa. Kay man sa report, itaton karanga otoridad or media. Nagahibo it daya karanga team building activity roong kupunan sa may parte na ita baybayon nga may mabaskog karanga bagod or agon.
2: Bullseye!
1: So may mga report, no, mga katropa nga up at kabagamanugampang rong labudlayan nga makaahon bangod sa baskog itdaya karanga tubig. Agdaywa kara rong naguwas. Pero sanday Baterponya ag Adili rong nagunod gid mga katropa. Well, hadaga pa sa ospital. Pero wa gud ta kabuhi. No nga makaabot sanda. So di karaan ang pagwa ita imbestigasyon ro mga lokal karang otoridad. Samtang ro aton karang National Bureau of Investigation mapagsikyar nga may diin nano kung may kapabayaan o paggabaga sa mga patakaran pag-abot sa aton karanga kagawasan. Either nga may paunang pahayag nga uwa it may nakikita karanga foul play. Pero klaro mga katropa nga ginhambag ita investigador na mga katropa nga hiwalay rong usapin, rong kutana kung may kapabayaan sa pag-organisa at paghimo itdaya karon niya aktibidad. Well, pwede nga wat na may natabo nung intensyon or mapahamak sa rong laya karon niya mga atleta. Pero once nga daywa ka mga pamatanon sa pangangalaga isang ka institution rong namatay sa isang ka opisyal nga ranga aktibidad, obligasyon itanan nga idiron kung may mga desisyong nagbukas itdaya nga delikado nga dapat kunta na iwasan. Rung team building sang kapartit modernong sports culture. Agraya ay ginaubra. Agod pabaskugon, rung pagsalig, disiplina, ag samahan. Pero bukon it dapat mas importante rung layunin niya ita team building kaysa sa kagwasan it mga atleta. Ay, kung madagom-dagom mabi matuod, no? Basi pwede man matuod, bakan sila. Pabong pamagi. Kung maka Indochimpo, mabudlay, makakatropa, mag paligos sa baybayon. Kung hindi ka man kantigo karon magangoy, mas okay nga may imo ka nga kay iba. Hindi ka man pwede magigayo. So, kabaabo ng mga katropa, mga igmanghod naton, may mga kutana. Haman manat ginhimo rong aktibidad sa baybayon kung may madagom nga agon, agrip current. Nanong, sapat bagayhan kararong lifeguards agrisyo personnel? No? May klaro bagayhan karang emergency protocol? Nanong, may na-assist baga nga maayos no? Rong kondisyon itabaybayon bago mag-umpisara yung karong aktibidad? Sino man narong may final authority para ipundok rong programa kung lumala rong kondisyon itdaya karon niya baybayon. So daya rupila ka mga kinanggalman niyang pag-asabton. At least masayuran ka ra rong kamatuoran man mga katropa. Agrong mas mabaho karang isyo rong kultura sa sports. Nga kung amat naka tuon sa mental toughness. Sa maabo nga mga team building activities. May idea nga kinanggan lampasan ita atleta rong kahadlong gaoy or discomfort. Agod mas mangin matatag, which is what magaing ka to kung maayos rong safety measures. Pero kung rusang ka aktibidad haya natabo sa baybayon, no? Kinahangan dapat anay, no? May koordinasyon sa Philippine Coast Guard, baka mamakaroon, authority, kapingkong abo ka po, at least masubaybayan, matambayan, anda. Baka, ay kung may matabo, segundo pa lang, andyan na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Buli gagi sanda, mga katropa. Masking mabaskog nga mga atleta nga ra nga mga swimming, pwede ra sanda nga mapierde man ita rip current nga ginatawag. Maskin ro sangka elite athlete, pwede nga madugaan it baskog once nga mahila it mabaskog kara nga bagon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Well, rong baybayon uwa ra daga sunod sa kondisyon ita kagawasan or antas i-training itdaya karon niya sang katawo. Maski ang kabisado mo rong raya karang paggangoy, pero ro dagagan it baybayon, bukod naton it kabisado mga katropa. Baga? Sa makaron, wa pagin it daya karon niya pinali nga resultarong investigasyon. No? Ay hindi pagin mausgahan ro mga coach, organizer, resort management, o sa bilog, resort management nga ra. Ano may lifeguard? No? Sa natabo karon niya insidente, mga katropa, sa runaya karanga natabo, well, may moral, aga administratibong sagaptano. No? Once ka may kakugangan sa risk assessment, supervision, or emergency response, agraya ay dapat matanaw-tanaw or maitama mga katropa. si Baterbonya nga ra, no, sambilog sa mga manugampang nga ginagauman niya mangin parte, no, it kinabukas at daya karon niya Blue Eagles. Si Adeliman, nakapaghampangon sa UAAP, ag kilaga, no, nga mahugod, aga respetado karon niya Timi. So pareho sanda nga may pag-aom sanda karon niya pagpangabuhi. Kung si inaga umpisa pagamang, kunta nga umaga umpisa daro anda karon niya pangarap sa kabuhi.
2: Bullseye!
1: Ah, mga katropa. Well, may pagpahayag, no? Raya karon niya coach, no? Ro coach mga katropa ni or daya karga minsay ni coach Tab Baldwin, no? Sa natabo karang droning incident nga ginkamatay itraya karon niya daywang bilog ka mga atleta pamatianta.
3: I'm Coach Tab Baldwin, head coach of the Ateneo Blue Eagles. I'm here this morning to speak to the families of my two basketball players, Divine Adili and Rene Barbonia. I've been asked to limit my comments this morning to 4 minutes, and in a situation in which I've been utterly lost for words, 4 minutes seems like an eternity, and yet if I had the opportunity to speak about Rene and Divine, I believe I could speak for hours. But they are gone, and we are left behind. In being left behind, we are carrying immense sorrow. We're carrying immense grief. We're carrying immense remorse. But I've known since the moment that I was told that our boys had passed away, that no matter the magnitude of our grief, there were two families that experienced a loss that was so much greater than ours, and a loss that would stay with them in the most acute way for the remainder of their lives. Never again would Renee's mother and father and family, never again would Divine's family be able to talk to their son or touch their son. Yes, as a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what your families are experiencing. As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals. But mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. On that fateful day when we sent the players out for a routine training run in what we thought was shallow water, up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water. And we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. And in that moment, I experienced a descent into the darkest place imaginable. And yet I knew at the same time that good people, people that had done an amazing job raising these two young men, were going to be in an even darker, more horrible place. At that moment, I felt I had failed. I failed as

kay Ray Martin Manares. Ba, kalimit nung gitara na kayo. Mujo, medyo may grasyat ama nang maabot kay tropang arar. Medyo kwartat ama na rin maabot man nakara. Alright, no, sa aton karang dugang karang mga balita, no, mga katropa, mag panumbalik na kita, no, after gamang itapila ka mga reminders, kali, standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: The secret of health.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
1: The secret of health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang
5: ang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Santo Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santo Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
7: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
8: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-ag ito ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
5: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: X. X. FM. X. FM.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
15: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ibili sa mga butika.
18: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
17: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
20: FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
21: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
22: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: oras, mga tropa, alas 7:14 sa agahon.
1: Bullseye!
0: Nagapanumbalik kita, mga tropa, no, sa aton ka kapag ililiba bullseye.
1: Good morning!
0: Ako rin nyo, karoon nyo may intibahan, katropa ang RR Kulas. Well, good morning na kay Gab Kulas, nagapamatima no, sa aton ka nagapag ililiba man magkaroon.
1: Good morning!
0: Ay Melvin Salva, yes, good morning man. Shout out, una karoon sanda sa may antike, ba, gawin pa nagapiramati. No, shout out karoon kay Tonton Salva, kay Mark Anthony Anthony Hada no Salva aguna karon sa Tigayon rung Salva sa Balyero Macabales Francisco La Chica Amante sa Bando Cortez family good morning git no sa inyo karaga pag tutok monitor sa aton karaga programa. Floyd Beltran, Floyd, good morning man, nag-tutok no sa aton karaga pag pangalagad man magkaroon. Anyway,
1: aming
0: katropa, sa gihapon, nag-abato ng kita, daya karang aton karang papremyo or Santa Direct sa FM, libo-libong papremyo mga katropa. Halimbawa, kung may ibong karang asang kabanigit, Santon Gold Capsule, or may imo man karang asang kabanigit premium D3 soft gel capsule, or may imo karang asang kabanigit Ita Turbo Food Supplement for Men, or kung wagid karon pero may imo karang lima ka masashay Ita Santon Gold Coffee, no, pwede naton ra pagagamiton no sa aton karon nya raffle entry mga katropa. Kay man every week pwede ka no gamagdaog i 3,000 pesos ro paghimon yang no ibutang sa white envelope with your complete name, address, contact number, agree mo karon nya signature mga katropa. And then ihugog no sa aton karon nya mga drop boxes daw no? Pwede man ya mismo sa aton karang istasyon rong Experto Road Tigayon Kalibo or una man sa may Banuat Manga sa Rowan Junior Barber Shop may aton man na karon nya kuan mga katropa drop box ag iya man sa may Parmasya Gomez una karon sa shopping center na no? Pwede man ninyo una karon ihugog ro inyo karon nya mga sobre. Kay man sa grand draw prizes nato may aton do na karon nga 50,000 no sa second prize 30,000 third prize 20,000 agron 10 consolation prizes nga 5,000 cash each mga katropa. Alas 7 designs no mga katropa aton karang oras magkaroon. Anyway, istoryahan tanay daya karang viral man no sa sangka senior citizen nga lola imaray 64 anyos naroon na tabo mga katropa naga bomb jokes no raya karon niya si lola kasi siyempre makatao kat imot makalarmaron kapin no sa pampubliko nga lugar no sa report nag-agto si Gonday karang senior citizen sa Sangka Mall o nagkaroon sa Lawag City para kunta nga mag siyempre mag relax man yan ni kunta no? Pero bangod sa daya karang nagpabubuo raya no, sa security guard gagi ray mau karang gindaga sa police station ginasugid ni kara pag-agi itlola sa routine inspection kung sain lady guard rong naka-duty. Agagulpi karaimaw nagambal nga maabo nga sugod nga bumba ranat akara nga bag. Aga di kara gin ka-alarma man it gwardya agin paisayod sa security it mall ag kapulisan. Aga kuli, ginbawi mataya karon niya senior citizen nga personal nga mga gamit rung sugod it anaman karangabag. Mga katropa. Well, gin kasuhan. Ita reklamo karang pagabag sa PD1727 or anti-bomb joke law. Well, may kaso kita karon mga katropa. Sa ikasayuran it aton karon yung mga igmanghon. Agrupa numdum kara nga hindi ta kita magpamang umang abi mana no may kang tanan sa may daga kang bumba kay man makatao ita kwandra kahadlok, makaalarma, no, pag-abot man sa daya karon niya publiko, mga katropa. Well, rumbang joke nga ra, or nagpaumang-umang kita ba, or nagpabugo ba kita nga ra, oh? May kang tanan sa rung raya karang nga bumba. Medyo makabig na ton, simple nga pabubuga. Nga pwedeng tanawon itapila nga simple nga gibaygan baga mga katropa. Pero sa mabu karang nga sitwasyon, may mabugat raya nga implikasyon kaysa sa normal nga pabubugo. Roong rason kara, ro ginambay naton nga bumba. Direkta nga kung mabatian it ibang tao mga katropa, raya ay nagataong nga ni makota alarma, no, karahasan, terorismo, ang mga sitwasyong magresulta it kahadlok sa mabu karang mga tao. Pamatian na ito makabugo-bugo para sa sangka tao. No? Agro aton karaga pagtanaw-tanaw, importante nga isa lang alang di kararong ginatawag nga konstekto. Pangaywarong lugar aga ipikto it daya karanga pagbubugot daya karanga bomb jokes baga. For example, kung may isang ka magbagar kadagamang runaga istoryahan, ag klaro mat ang daya ay pabubugo gata, rung tanan para sa mga ito, posible nga hindi magresulta right seryosong problem. Kasi kamugot na nagpamati. Ibang may nagpamati. Pero kapag ginhimo raya mga katropa sa pampublikong lugar, kapin sa aton karon yung mga airports, eskwelahan, sagakyan o pila pa ng mga lugar, kung sin importante rong siguridad, raya ay naging seryoso nga bukon it kabugo-bugo. Abo na bi karaga naghimo man kara agagin pasakaan sandara no ita daya karon nya kaso sa Bilog Airport sensitibo ra no pag-abot man sa rung daya karaga seguridad na ro mga awtoridad ag may sanday karar rumay responsibilidad ro nga seryosohon ro mga statement maikang tanan sa bumba. Bangod hindi nanda pwedeng ibutang gaging raya ay pabubuho gamang eh. Kinangan imbestigahan ka ginanda ka na, di ba? Aga, sa bilog pa sa importante karang punto, rong epekto kara no, sa ibang tao. Once ka may mabatian nga bomb joke, bukod niya mang ita simple nga pabugo-bugo raya. Posible sanda nga mataranta or makatao it kahadlo. No? Pwede man nga makansila ro nga operation ita sangka establishment. No? Pag pag-uwaan na sa mga tao. Ay masking iyangan ni sa aton karanga banwa karat kalibos sa mga eskwelan kababo pa karan, di ba? May mga nagagapta kara mga katropa. Maray, gintamnan kumanat dahil karang bumba. Sa sugod manat daya karang pung minuto, raya mana karang oras. Kinangan nyo mana mausoy. Kung hindi mana, sabugid mana raya karo niya eskwelahan. So, syempre, aba nag-inspect, pag-uuntanan karon doon mga estudyante, kutob sa may mga tao sa sugod, nit dahil karang eskwelahan. Bago man magsugod, noraton karang otoridad. So, ro paghimo ita inspeksyon itaton karang otoridad sa bilog ra no sa importante masking uwa karat magain karang intensyon rong bomb jokes pwede nga magresulta it matultuod nga abala agastos. Rung sang kapahayag nga may kantanan sarong laya kara nga bomba nga ra mga katropa. May mga nagahambag man, may mga freedom kita no nga tawo. Pag-abot man sarong laya kara nga pagpahibayag. No? Well, importante man rung freedom no kaping kung kita ay nagahambag. Pero raya ay may kakibat man raya nga sagaptanon. Depende sa aton karang ginambag. Nga bukon itanan niya pagpahibayag or pagpa joke-joke hay angkop no sa tanan karon niya sitwasyon. Baga, so sa Pilipinas iya no sa aton karang nasyon. Kapin sa mga lugar nga grabe rong seguridad. Ro paghambang arat dai karang bomb jokes sa pwede nga mga resulta mga katropa ita illegal no may mga kaso ra raya ro seryosong pagaga sa kagawasan it publiko nga mga resulta it alarma may kang tanan sa paghambag nga ratdaya kara nga bomb jokes nga mana may bumbaka no kapin sa mabu kara nga mga tawo ay masking hidakpan kaya karon ambawon mo nga pa umang-umang mo malang no pertigid no ka delikado alas 7:25 no raton karaga oras no sa aton karaga pag ililiba no pag pangalagad.
1: Good morning.
0: Well, yan na kita sa produkto mga katropa na itaton karang Yes to Halt Incorporated, no? Kapin sa mataas-taas, no? Ro inyo karang sugar level. Kung halimbawa, permi nga mataas, di mo karo niya sugar level, or madali ka nga magaoy ag permi ka ginauhaw. Well, hindi pag baliwalaon. Ro mga sintomas nga ratdaya karang diabetes. Rosanton plus gold, no nga may ampalayag spirulina nga natural karang nagabulig sa pag-regulate it asukar sa inyo karang dugo. So hindi pagpabayana nga mangin matamis nga kabuhi at magpait bangod sa masakit mga katropa. And of course, pwede man aton ra no nga paggamiton para sa aton karang tagipusoon. Example, no barador imo karang inyo karon nga ugat-ugatan bangod sa kolesterol. Delikado ron sa high blood ag heart attack man mga katropa. So rugarli kara ag mangustin sa Santom Plus Gold ay nagabulig no sa paglimpyo it agagyan it dugo ag pagpanabait pa bad kolesterol. No? So protektahan man rin inyo karon nga tagipusoon kay bahan rong buwan nga proteksyon ita Santon plus gold ag protection man ra imaw no sa aton karon nga immune system kay man nagapabaskog man ra ita resistensya alibaw kung maimo man karon nga ubos ipon or gagnat ay ba si mga hina ro imo karon nga resistensya mga katropa mas mayad man karon mag Santon plus gold kay man may malunggay man ra imaw mangustin nga punong-puno ita antioxidants nga nagaserbeng protection ita inyo karon nga kagawasan kontra sa mga virus. So hindi mag padaog no sa masakit. Pabaskugon man ro inyo karon nga immune system gamit rong Santon plus Gold mga katropa. So raya ay produkto no itaton karon nga Yes to Halt Incorporated ag mabakay no sa aton karon nga pharmacies drug stores nationwide. Katropala siya de 28 na magkaroon ka rin ang gahon ang kinagpagabos na gigita sa champion taton ka rin ang pangga waragwaga bullseye no, sa Sunday nga edisyon ron ay taton ka rin ang pagtalakay no, sa mga balita nga taton ka rin ang natipon makaroon ka rin ang gahon sa mga katropa ka nagtutok pinagi sa taton ka rin ang Facebook live inyo karon niya tagsa-tagsa ko mga radyo, YouTube channel, mobile application. Thank you so much. sa mga topikong nga wana to na talakay at pagkatalakayong taron no, sa pila ka mga news and public affairs yan karon sa XFM Kalibo. Baka ililiba, magkakililita kung kita karon in aga mga katropa. Ang programa karon exciting Pilipinas. Alas 4 hasta alas 5 midya ron, ita agahon. Nangin kay bahan na ton partner technical side, katropang si Pril Kit Palmon. Sangagad man itaton karang station manager, katropang Janalyn Ascanio. Aton man karon niya, CEO President Dr. Remilito Oy. And of course, ako man ninyo karon niya naging kibahan, katropang RR Culas. Garagay 1, it may rayad karagagahon ni Tex of FM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM.
3: Mga katropa, X

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas ka kon itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas ka kon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. Ako
8: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami Gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
11: Burmy, gina ko nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila akong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Tungkod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
14: Patropa mo!
13: Exciting!
4: XFM.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa Philippines sa Darta, mala 7:38 sa agahon.
1: Eksperto legal, reyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan ng mga tao'y pag-isayod at laygay sa mga katropa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana, kaangot sa kinamatarong itkada isaga. Mga katropa, Hayrar, eksperto legal. Sa XFM 96.5 Kalibo, reyong klinika legal sa kahanginan.

0: Ayad Agaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns sa Linsa Eastern at Western Side. Ito na kanyang probinsya, Taglan. Kama naman sa Kabilugan niya, 327 yung mga kabarangay sa Bilugan Provincia. Welcome, welcome, welcome na sa kanyang programang Eksperto Legal. Magkaroon niya located Domingo, Hunyo, Katarase, 2026. Agin niyo kanyang mga kaibahan, ako si Katropang Marian Tolin. Mga katropa, happy weekend. Happy Sunday. So, kamusta man rin nyo karoon niya adlaw? Medyo manami maraton karoon niya panimpuhon makaroon niya kahon. And of course, ibahan nyo man ako mga katropa sa sulit sang oras sa ito niya pagpangalagad. Makaroon niya agahon para sa ito niya programa.
1: Eksperto Legal.
0: Basta kita alas 8:30 mag-ililiba. And of course, naka-live man kita ha sa itong ganyang Facebook page sir Axofam 96.5 Kalibo. Agro Axofam Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So pwede ka muna ka-comment, makapa-shoutout. And makapaabot itpila ninyo kanya mga pangutana concerns, may kaangtanan sa aton kanya tupiko magkaroon nga agahon. And sa aton naman mga katropang nakatutok sa kanya Facebook or sa kanya Axofam Radio mobile app, especially sa aton yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy weekend, kinyo mga katropa. Happy, happy Sunday, everyone. At sa ito man, yung mga radio listeners, about good morning. Pwede gid ka mo magkapaabot man. Ito inyo kanyang sa pagtamyaw sa ito yung hotline number 0998-591-5186. Well, makanya agahon mga katropa, ha? Panibag-umat akaroon, ro aton kanya tupiko pag-uistoryahan. Before that, good morning, Anay. Happy, happy Sunday sa itong mga katropa runang nakatutok, nagpupamati, samtang sanda nagabiyahit, anda kanyang mga sakyan, sa itong mga drivers, sa itong kanyang mga commuters, sa itong kanyang mga passenger princess and prince. Uy, good morning! Happy, happy Sunday, danakin yung mga katropa. At sa mga katropa man natin yung bagong bugtaw, nagkukapi-kapi, nagpupamahaw sa mga pang-oras on niya ra. Bye, happy, happy Sunday. Kamusta man rin yung kanya bugtaw? Ayhan, baga nakatug ka mo it manami karon kapi. Ano ito manami nga? Balita, kadaadlaw mga katropa. Noro kompleto, ro imo kanya tugog. And of course, nasulit gid animo, ro imo karon niya pagpiyong sing mga mata. Nato man yung mga katropa runa ha, nagapupahaom gon para mag-agtungan isa simbahan. Because it's Sunday and of course it's Church Day and Family Day. Uy, magdahan mo mga katropa. And of course, stay hydrated. Bagdagay it payong para in case nga umugan, magsilak it mabaskog. Ay, protektado ka mo again sa rekaw niya ugan. Aga, init it panyampungon. Balang doon ang mga katropa ha, makaibahan naton. Raton ka niya legal expert sa attorney Darren May Esto Stokes all the way from USA. And good morning kay karapang Rex Pilayo. Thank you so much gid na simo kanya pag-comment, pagtutok, pagsubaybay sa programang Eksperto Legal. And of course, makanya agahan mga katropa ro aton yung mga pag-uistoryahan. Hayro pila man yung mga laying nag-istorya sa atong pungsod Pilipinas. Laying makabulig katon para ipahigbato ro atong kinamatarong. And of course, depensahan taro aton kanya mga kaugalingon. Importante gid na bay mga katropa ro may kasiyuran ka maskin paano. Para sa ini mo kung paano depensahan rin mo karon niya kaugalingon. Kapit pa kung buyot ni mo rin karon niya kamatuoran. Paroy diba? Malanggit rin atong kanyang sandata mga katro para may una kang pinaniiran. Ro buyot ni mo ro tanan niya kamatuoran. Nga maskin ano pang paliso-liso ro ubrahon ki mo kaya mong depensahan rin mo karon niya kaugalingon. Great man naton haro taga Barangay Yawan na sa Banwit Ibahay mamig nga agahon pangapi kita ma'am great man sa anang pamilya Taiko sa Barangay Yawan Ibahay. Thank you so much it ana kadapang Rex. Good morning and happy happy Sunday gid ana una sa family Taiko and Pelayo family sa Barangay Yawan sa Banwit Ibahay. Well, mga katropa, makaroon niya agahon rato niya pagkatalakay niya tupiko ay may kang tanan sa gitawag nga breach of contract. Kasi ito, familiar, gitanag ka mo, iba kara, agar iba is nagkangawa. Ano gitabag manar, ginatawag ka niya breach of contract? Paano man na raya nagakatabo aga paano man na mahambal nga na-breach rin ako niya kontrata. Ano man ang klaseng kontrata? Lugin na pahayag ka. E kung curious ka mga katropa, aga mo is under contract. Mas manami kita na magtutok, magpamati ka mo magkaroon niya agahon sa aton karoon niya programa. Para magiyahan ka mo. And of course, importante kita na masayuran ninyo kung ano ma significant provision. Ito rin karoon niya breach of contract na binatawag. Para ba well-guided ka. Agsayin niyo mo kung paano ka umatake. Agsayin niyo mo kung hinuno ka na argabyado. At kung ano rin mga dapat ni mong ubrahon in case nga may magpangatubang ka sa breach of contract nga ginatawag. Uy, good morning man ha. Kira pang Jama Kiswani. Happy, happy listening. Good anak, Kimo. Ako super busy. Good anak ng imaw sa hapon. Pero permi ko din mo nakatutok sa mga balita. But thank you so much ha. Kira pang Jama. Hanggit araw atong nailaan sa atong yung mga katropa nga rin maskin na masako sanda karon niya adlaw-adlaw nga hilikoton hilimuon. Nagtawag yakon sa dat oras para mag-comment, mag-tutok sa mga programa ya sa X of Kalibo. Yung mga katropa ha, pa si Maya, una pa kinyo nga always nakatutok, nagapupamati, nagatanaw, nag-react, nag-share, nag-comment, pero wa pa naka-follow. Kindly check it out ng mga katropa and please follow Ramon Carnio Facebook page for X of Kalibo 96.5. Para mas magdapat pag-idro aton karnya community sa online world. Oras ito mga katropa, alas 7.45 na sa gamon. Nag-reho niya oras, ginatod katon, it clear skin, herbal sleep. Uy, sa mabagong bugtaw runa, hawa pa nakahuhilamos. Uy mga katropa, umpisahin ninyo rin inyo karnya agahon, niya maging healthy and glowing rin inyo karon niya mga panit. Bago ka mo bumuyot sa inyo karanya mga cellphone o matubang sa inyo karanya mga ka-istorya sa video call, o mga katropa, mas manami kung fresh kagid-i mo, pinaagi sa paggamit it aton karanya clear skin, herbal soap. Pamodraya is made of virgin coconut oil, may glutathione, ag kojic acid. But 3-in-1, gitaan ng mga katropa, kanamiton nga pang gamit sa inyo karanya mga uyahon, sa inyo karanya mga panit. Para mabuo mga blemishes ng mga katropa at mga uneven skin tone. Importante gid ana abiro makinis nga kutis para pagwa nimo abaw kanamiton gid anro pagtuktuk sa imo karon nya malapor sila nga mga panit. Napigod mga katropa magbakaut ana kamo sa mga malapit nga butika sa inyo karon mga area at pwede nimo nya ma-add to cart through Shopee ag TikTok Shop. Pinadali pero long term mga katropa nga effect is ma-feel gid anang ninyo sa record niya clear skin herbal soap. At tatlong klase maro anak niya color mga katropa, may white, may medyo green, ag record niya may pagka orange. Pwede niyo gid anang niya tunga-tungaon para nga ni masulit gid aninyo ro anyo kanya paggamit. Pa sa clear skin nila mga katropa ay bukon imaw it madali nga matunaw. E diba doon yung daro aton karon permi nga ginahuhipig-hipigan pag-abot sa aton karon mga sabon. Kapit pa kung sa uyahon naton ginagamit ay may mga sabon na birang matunawon. Pasalamat kita sa clear skin nila mga katropa ay pwede gida mo mga magbuhay kasi wagagi hagos nagakatunaw. So masulit gida ni Mori mo karon niya pinambakal. Pag-gamit sa record niya clear skin herbal soap. Basta didiret-diretsuhon niyo mga katropa para paggamit para makita niyo gid anaro effect sa inyo karon niya mga beautifuls. Oras ito mga katropa, alas 7.48 na sa gamon. Balik kita sa aton karnya topico no, ro breach of contract nga ra mga katropa. Pero unang pangutana gidaanda ang abikaron is pwede baga nga pasakaan it kaso or magdemanda magpasaka agit reklamo ba mga katropa bangod sa record niya breach of contract. At the next question karon ay ano ro mga legal nga tika nga dapat ubrahon kung ikaw ay ginpagagbaga it demanda bangod sa ginaaligar nga paggabag sa kontrata iya sa aton karnya pungsod Pilipinas. So, rupa pag-atubang sa pag mga katropa isang kadimanda para sa paggabag sa kontrata ay posible nga maging isang kaseryosong sitwasyon nga nagakinahangan it madahan niya pagsabanta. So importante anay naton niya maintindihan ro inyo kanya legal nga posisyon agro mga nagakaigo nga mga tita. So for your guidance and support mga katropa, ro pag angkon it legal nga issue ay posibleng magtuga it stress ag kawad-an it kasiguraduhan. Bari ba nga ni is nawawad-an ut ana it ra karon niya amor kasi kabuhay abimana ro pag-usad. Ikaw gitaan ng mga katropa, may ginapanairan and of course, may imo gitaan na karoon niya ginapakigbato. E maskin mauno pa kabuhay, maskin mauno pa ka-uncertain o kalibutan, ipadayo maghihapon, imo kanya diretso, di ba? So, importante rin pag ang kunisuporta halin sa mga taong ginapagkatiwalaan mo gitaan na ron, ag pagbuo itama nga legal karon nga advice. Para masiguran mo kung paano mo umpisahan rin mo karon niya paglaban. So, sa Pilipinas mga katropa, ro breach of contract ay nagakatabo kung rusang kapartido sa kontrata ay uwa nagtuman sa anak kanya mga obligasyon niya nakabaghag sa inyo kanya agreement. For example, mga katropa, ikaw, Abimana, is under contract. Nagsugod ka sa Mauraya, Abimana. Tapos may mga nakabaghag ito sa inyo karon niya kontrata. Once nga wa ni mo ron nasunod, halimbawa for example sa mga artista. Diba rong artista may mga kontrata sa daron niya ginapirmahan. Halimbawa ikaw man is naga-endorse it sang ka-brand. So hindi ka pwedeng mag-endorse it iba kasi under contract ka kakon at for example. So once nga wa ni mo nasunod, pwede kang atubangon depende sa kung anor nakasugat sa inyo karon niya mga ginpermahan. So pinakauna ninyo karon mga katropa nga dapat tandaan, dapat ginabasa nimo kung anor nakabaghag nakasugat sa record niya kontratang ginapermahan mo. Bukod it porke nakita mo imo kanya pangalan aga may nakabutang signature haya permahan mo't anagagi. So dapat ginabasa-basa man naton pag may time. Para hindi ka ba hikibot pag once nga may matabo, di ba nga? So, legal process mga katropa sa makarunday nga klaseng kaso ay masami nga nag-aumpisa sa sangka formal nga reklamo or formal complaint o kung demanda nga ginadihon sa rakar niya korte. Oy, good morning nga, kaya pang Wawi season. Happy up listening, gida na kimo. Thank you so much. Hindi mo kanyang mag-comment sa programang Experto Liga. Practical advice gid ana kan mga katropa, hayo pasuhon o kontrata ag tumuron ro mga posible nga issue o kon paggabag. So, sa alin particular ikaw naggabag? Ano nga klasing paggabag ri imo kanya nahimo? Kaya dapat yan ima kon mga katropa ginabasa mo ag dapat may hawid ka itrekor niya kontrata. Ang ani mga katropa sa apartment, kung matinong apartment ro imo karon niya ginabuog ha, halimbawa ginarentahan abimana. Ay may una kakaroon niya kontratang ginapirmahan. And of course, dapat basahon nimo kung ano ro mga dapat. For example, bawal abimana magtuhob, di ba? Halimbawa kung baka ka TV, dapat ay hindi nimo pagtuhuban rekor niya pader. Nakabutang rito sa kontrata nga bawal ikaw mag patigayin ano man niya construction nga uwait paghisayod rin karon niya owner. Diba? And sa bilog pagid karon is bawal mong bayluhan ro pintura. Yan bawa kung kulay yellow do pintura dapat yellow lang. Kung may masamad ay nakabutang man karon nga halimbawa nasamad abi man ro doorknob. So kung may nasamad during the time of occupancy mga katropa ikaw ro magsabat. Ikaw ro naga-star during that time na sama dron. So that's your obligation nga bayluhan. Depende mat-anar kung nakabaghag una nga ipaysayod mo sa tag-ana and then bayluhan nanda. Kukon ikaw ro gabakal. Ang may una man kar nabi mga katropa nga ikaw gabakal itreko niya doorknob tapos ro labor hay ana itag-ana. Ang importante gid ana nga basahon nimo ro kaungdan ro suod baga it imo karon niya ginapermahan nga kontrata para hindi magni politik ing ogo ag hindi ka ma-confuse samant mauraya maurato. Baga, kung ipuros kita kuda kamat mga katropa nga wa kita gabasa-basa. Kanyar, comprehension gid ana dapat and understanding. At kung may mga nakasugat runa nga medyo confusing para kimo, mas manami nga ipaklaro mo alin maton rubuot hambagon kara. Basta maunuro ana karang scope, di ba nga? Kasi notarized man doon mga katropa o mga kontrata nga ray. Bukumanda it, mekos-mekos nyo lang. And of course, hindi basta-basta nga magsabat ha sa mga pagag it, demanda nga uwa it, ang gid nga legal nga kapal. Alang-alang, reposibilidad, itpag-ayos o negosasyon antes raya mag-abot sa korte. So, syempre, mas manami gidana ron nga una, isipagi anay sa

Morning gid ana kimo and happy Sunday. Pero pag sabat mga katropa sa pagagitimanda para sa pagabag sa contractor bishop contract ay nagkinahangan it pagiging madahan aga maalam sa legal aspect. So pagbuo itama nga ligay ag pagsunod sa mga nagakinahangan nga legal process ay importante para sa proteksyon it imo karonyat kinamatarong and interest. Pero hindi na dapat rin yung kanya tandaan mga katropa para sa id naton. So pila sa mga governing law mga katropa, legal basis and definition of breach of contract. Ban Kararo Civil Code of the Philippines. The most relevant provisions concerning contracts are found in Book 4, Title 2, ito. Aton karo niya Civil Code. The articles 1156 to 1304. As well as rin karo ng mga katropa nga Article 1159 or obligation arising from contracts have the force of law between the contracting parties and should be complied with in a good faith. And of course, una man karo Article 1170, those who in the performance of their obligations are guilty of fraud, negligence, or delay, and those who in any manner contravene the tenor thereof are liable for damages. Sa simple karon niya tinaga mga katropa ro breach of contract hay nag-occur kung sang ka partido hay napasgawan or nag-refuse to perform the obligation nga inyo karon niya gin kasugtanan or performs them in a manner contrary to the stipulation in the contract. May paggabag, may uwa ka ginsunod, may ginbali ka sa inyo karon nga kasugtanan. Kung may mga pangutana, concern ka mga katropa or medyo bukon kinyo itlaro rekarn nga kontrata, ay pwede gidana ka mga mag-comment, mag-haboy itpilat ninyo kanyang mga pangutana para maipabot naton sa aton kanya legal expert later. So magtutok, magsubaybay naman ka mga katropa sa aton kanya Facebook Live, sa aton kanya Facebook page, sa XFM 96, XFM Kalibo 96.5 nga page na. Oras sa itong mga katropa, alas 7:58 na sa gahon. Saan ba ituto kanay ka mo ha? Sa itong karniya pagbalik, ay makaibahan ni naton si Attorney Darren May Asto Stokes para nga niipatag ka ito no atong tupiko makarniya gahon may kaangtanan sa breach of contract. So mga katropa, magkapalang balik, ro programang eksperto legal, makataliwan gabang, ro pilang ka mga reminders.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil